0: Inanda 88.4 FM.
1: Uze wazi umfana adlaza phansi emsindo emathunini, hhayi ngisenawe uvuka ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM, ngithi akavuke eme ngenyawo njengamanje ziyakhala.

0: Usithole kanzima kusho lapha na ke the Soul Brothers ngalesi khathi kungiyena u 13 minutes after ihora lesithathu nokuyihora lokugcina lesiqi South Africa uvuka nobani ubavusa ngayiphi ingoma yomgxobanyawo ngayiphi ingoma lapha na ke yombhaqanga uthokozwayo lapha na ke ku TikTok uyena othe wakhala ngengoma ke yama Soul Brothers ibhuto omdala msakazi wami ndicela i Soul Brothers obaba bethu babushiwe ngane isele zodwa wena uvuka nobani ubavusa lapha na ke ngayiphi ingoma yomgxobanyawo ingoma lapha na ke yombhaqanga 0687649 69 ubani lo uyibiza ngobaba kagujwa mhlongo uyena othe wakhala lapha na ke ngomashwabana nemfezi lapha na ke emnyama khonya ngonyama ya sihloko sengoma themba ukuthi uyithokozela ingoma yakho ke lapho ngasekhaya ke weqhawe vuka nabantu bakho ungitshele ukuthi ke ubavusa ngayiphi ingoma ithuba lisekhona ithuba ke elisavuliwe ke mntane ekhehla untanta ngwenya lapho na ke ku Facebook ungangibhalela khona uphinde ubhale lapho na ke @inanda 884fm ku x.com @inanda updates lapho na ke kuyena ke u Facebook womsakazo inanda FM uvuka nobani khawuthethe ndive mntakuthi vusa abantu bakho ngani yakwethu sibona ukuthi ke izovela hayini leyo ngoma leyo okhala ngayo osukwini ke lanamhlanje
1: number 3
0: abandikhala mathambo awusuka uthandini mangithi

0: anga noma cha hayi yaziyi hey futhi madod hayi impela isilo kuloko angazi mhlawumbe ungangitshela kahle ngapho sithena maqhikiza ngasondela emcimbini yeyintombi noma kuhamba kanjani ibisho mhlawumbe isilo besishe eminye imkhosi noma nakhona kulowo yintombi zingasondela angasondela maqhikiza khona ezobonwa nawo pelipela ike yakhuluma kanjalo indlula imithi yamakhosi ukuthi ke cha nani ningasondela la khona khona ke zona ke izintombi ubalo khulumakho lapha umzimba lapha na ke unkululeko okay right udayi namhlanje ngingedwa ngisele ebunzimeni akekho lapha na ke ongangiduduza kulolu sizi kulwesine lo mama sanibona kusho umzimba ke nkululeko umfoka mthethwa ku TikTok usho njalo awusele wedwa mfowethu sizini ngese weqhawe mfowethu ngese nganya kwethu kuzowulunga
1: cha wengwane ngiyakuzwa ngiyakuzwa lalela ngento ke mwana wakho lapha ngikho ngithokole yalokho ehlele ngona ngiwaphungane show dango
0: dange lapho we mthovo liya
2: mtimade hayi siyaphila mtimade eyi ngayi zolamnete Chris lokodwa azo ngathi sifuna ukukhanda uyasazi lona isihlahla ngathi sizame ukukhanda isihlahla saso ngisho njalo ngathi sizame ukukhanda isihlahla ukuthi bafuna ngapho beze ngapha esihlahleni
0: ngiyakuza we mpoka nkomo ngiyayibona ndaba yesihlahla kodwa hayi isilo sathi nje ayivele bemdibi munye ngathi phela ngathi sho njalo phela ukuthi namaqhikiza osondela khona azokwazi ukuthi ke kube khona abakhombayo naye ukuthi ayichalele iqhikiza leli ngiyalithatha mina teka le ya mina melaba wena muranzi wawanga ya mina nakuteka namafamba na wena ya abantu bebuya enyongeni sebe bambe nengezandla impela impela ngathi sasisho njalo phela isilo ukuthi uzawukhomba khona la kumaqhikiza bakwazi ukuthi ke kusuleke inyembezi impela inkulumo yayilapho nje impela ngagcina ngezwanga kahle ukuthi ke nasemkhosini omhlanga amaqhikiza usho njalo inokandaba noma usho mhlambe eminye imkhosi ya ngazi mhlambe abahlala ngakhona kaNongoma bangathi ukuyihlahla kangcono hleze mhlambe bayizwele eduzane bona mhm
3: zwanga ngabe sisho njalo esilo umsakazi wami hayi siqinisile umsakazi wami funa esondele la maqhiza phela khona maqhiza la alaya ngathi ni maqhiza ngisawazi mina iqhikiza khona elalayo lahlala lalinda manje lizobonwa nini lapho elaphe intombi sekhona insizwe lihambe na sondele na iqhikiza sondele kodwa hayi phela ukuthi sizongena efeni cha libukele nje njengensizwe njani da
0: oh alihlale neinsizwa lapha e-stadium liyobukela hayi ukuthi lihlale lihlanganyele neintombi ngokusho kababa umshwayiba ngiyakuzwa baba umshwayiba bathi silo phela umlomo ungathethi manga yayiphela ke kodwa ke sobona ukuthi ke inkulumo yesilo yayithini ngempela ngoba seyihubela sakusha impela impela ngithi mhlawumbe kungayiviki lokugcina leli esizoliqala nje laphana ke eliphetha ngomhla ka 31 kungenzeka ngayi 5 kungenzeka kuphela kube ukuthi izintombi ziyomhlangeni mhm ya DT Malembe ngiyalivala uhlelo ngiyalivala ngo DT laphana ke nakati ke sithandwa sami till tomorrow morning nganza kwethu same time same place ngizobe ngikhona ke nesiqi sase Africa phezakudala zamzukwana

0: sizoqale ke simukusele
1: ulise lokona manzi tjati
0: make simthakaza
1: baba egamrika Jesu Christ wase Nazareth moya ayiwale siyathandaza ngaphezwa lamanzi siyathandaza ngaphezwa empilo yakhe siyamkhulula namhlanje ngegamrika Jesu Christ wase Nazareth wo sheke moraba yanta liko brani harabo sanda li brakata yaka parita li prostaya rekenda li prosta li kayo zibere ni asanda bikando siyaka rapakata la mo sanda li mo sheke

la ngeyithethi day before ibonge imali angithi uyazi uthi ngakusasa vele uzohola bonge imali ngendlela oxhumana ngayo noJehova noma ngendlela oxhumana ngayo neyidalwa zakho ubonge bese uyashoko ukuthi bokhokho nomkhulu ngenxa yesimo sempilo izofika le mali kodwa izobe isentweni zabelungu izobe sicozukile yabonake wenake ohola ngebank lalelakhe ngicela ukunikeza ukhiye namhlanje le mali njoba ngakusasa seyithathile ikwenetu kulungile hayi uzoyikhipha nawe bese uyakhokha uyakhokha ngithi ayibe khona ezolala emsamo ayibe khona kodwa futhi yabona futhi wena ohola enkampanini ngalolo hlelo lwasebank angithi pay slip bakunikeza ayilala emsamo phela i pay slip kulongile ukuthi omunye mina banginikeza i pay slip ayibe khona imali elala emsamo izokwenzeka kanjani lento umprofeti izokwenzeka kanje thathu 200 ohlangene thathu 50 ohlangene thathu 20 thathu 10 thathu 5 rand thathu 2 rand thatha 1 rand uyayibona lezi imali iyona ke lena ozongibekela wena emsamo mawunomsamo mawumuntu okhulekayo eduze kombhede wakho la ukhuleka khona akube nesikoqoqoqo nje thizeni kodwa iqalilale pletini bayibona abantu abadala noma siyibona isithunywa ohamba naso noma ibona ingelosi ohamba nayo yabo uthi omunye ayi mina ngisindisiwe kulungileke akayibona uJesu ohamba naye yabo kodwa manje angazi ukuthi kahle kahle luthini udaba lakho ngoba phela iqiniso lithi njengoba ngithi ibeke lapha emsamo angithi vele khona laba bakubhekile ungakafiki esigabeni sokusindiswa khona laba bebekhulisa umncane khona laba bebehamba nawe bevula ingqondo yakho bekunikeza lenhlakanipho enayo ukuthi ukwazi ukwenza lo msebenzi owenzayo noma ngabe kuthiwa ukusiphi isigaba uyazibona yena ukuthi uyakwazi ukuyibonga imali emsamo noma uyibonga imali ngomkhuleko noma uyibonga ezithunyweni noma uyibonga kwingelosi uyabona yena ukuthi akekho umuntu ozoba ne-excuse lapho othi mina ifike isiphelile hayi mina ngisebenza ejalidini banginikeza esandleni manje kufanele ngidlule ngithenge ishebo lezi liphu okade uthenga ngazo igrosa buya nazo ikhona imali ushintsha ngithi lalisa emsami iliphu lalisa nale mali ushweza bogogo nomkhulu isimo setoho lami singiphoqile ukuba ngidlule ngicoshe okuyisishebo ngoba silalisa ingadlili izolo nazi iliphu okungamaphepha akhombayo ukuthi beningiphile imali kodwa ngadlula ngacoshela abantwana usulalisa lapha nemsamo mlaleli wami ngiyazi ukuthi lesi sifundo engifundisa sona ngeke usithole ngisho sontweni lakho lelo khonza kulo ngeke uyithole lento enginikeza yona ngiyazi ukuthi lento enginikeza yona iyifa manje kuwe iyifa ngunikeza ifa namhlanje ngiyazi ukuthi sijwayele ukuthi sithi abantu abeze siyabasebenza siyabalungisa abantu njengabantu abaphiwe abantu abaphiwe kumoya kodwa namhlanje uJehova uvumile kimi ukuthi ake ngithi kwendlala nanti icansi kube wena mlaleli ozobona ukuthi uyahlala necansini olendlalelwa isithunywa ngoba ngifana nesithunywa kuwe ngoba ngenze ukuthi uyaqala ngisho ukungizwa uyabona lonto ayibe khona le mali ehuhlwe zakhe ezolala lapha nemsamo yabo mhlawumbe ngenzeka mlalela ukuthi ungene sekuphakathi uyayibuza ukuthi lo baba ukhuluma ngani ngikhuluma mina ngokuthi unenkinga yemali njengoba ngikhuluma nawe ufuna ukuba nemali
kodwa manje ma

ukuhlangana nawe. Ngithi namhlanje iziphi izinto ezenza sintule imali. Uyazi ukuthi ayikho into ebuhlungu njengokuthi ubaba noma usisi thizeni noma umama thizeni noma ubhuti nje thizeni athola amathenda abe kuma construction. Athola amathenda lo muntu o 3 million, o 1 million, o 20 million. Kodwa uthi uyezwa ngelinye ilanga uzwa kuthiwa udla imbuya ngothi. Yini edala edla imbuya ngothi ngoba lo muntu ubekade ethola ama millions. Efaka amanzi, efaka amapipe, akhe imgwaqo, enza ukuthi nokuthi enama TLB, enama truck. Kudalwa yini manje? Angithi abantu masisebene imali bayakhohlwa ukuthi bake balamba bake bangaba nalutho bese uthi lesisidalwa semphakamisile usiyasikhohlwa ilapho ke abantu ababese beqhamuka sebethi bayothwala uyayibona futhi nalento yakho ukuthi kahle kahle nje lento yakho ubudinga nje ukuthi uthole umuntu ozokuvula ingqondo ozoyothwala namhlanje. Ubani lo muntu obekade kuvulele lo msebenzi? Osukwenza wena ubone ukuthi ngoba manje imali angisenayo ake ngiyolanda ithwalo. Ubani ngaphandle ke makuthi impumelelo yakho yaqalwa ngesithwalo. Ngiyakuzwa ke lokho. Kodwa nje akwazi ukuthi kuvele kusuka umuntu nje ovele waba nenhlanhla yaba kubo. Bese sethi yena uyabalahle ngoba phela masuthu uyathwala ulahla bakini. Yolanda isilwane ongasazi okuyisona esophenduka sibe yidluzi kuwena ekusona esophenduka sibe uNkulunkulu kuwe esizoba neyimfuno esizoyifuna kuwe lezi imfuno futhi okuyizo izogcina zikuqhelisa kakhulu kuyingelosi yakho kwesithunywa sakho kwesidalwa sakho kuJehova okudalileyo. Imali yabongwa, imali yabekwe emsamo, ibongwe imali kwabadala. Sengichazile ke indlela esingayibonga ngazo. All right. Uma uqeda ukuhola, iluphi usiko ofana kulenze? Ngoba ayikho into engenalo usiko. Usiko lokuqala sengilushilo ukuthi imali uyayibonga edalweni. Olwesibili usiko fika nama sweets phela ekhaya, fika nama chips, fika nama apula, niki ingane ama sweets neza kamakhelwane mawuzoyifica zisegcekeni. Niyeke lento yokxosha izingane zakamakhelwane bese nibize ezeni ukuphela zizodla ama sweets endlini. Ama sweets akuyona into yalezo izingane eyilapha ekhaya kuphela. Ama sweets awazo zonke izingane enizibona ngamehlo nengabonwa. Ama sweets nje into ofaneke ubanikeza abantwana wahwaya igcekeni bawaxoshe phansi ama sweets abantwana. Usuku lenhlanhla lolo, usuku olivula izinto lolo. Ama sweets ngoba ngalesikhathi lezingane zixosha ama sweets lapha phansi ayisawaxoshi zodwa. Sewaxosha nabafowabo nodadewabo either baphuphuma noma okuba nohlelo luthile lokuthi terminate umntwana noma abantwana abashona bese bancane. Labantwana bayajabula namhlanje ngoba khona ama sweets. Manje lento yokuthi kade uhola ufike ekhaya uphethe ubhiya, ufike ekhaya uphethe six pack, ufike ekhaya uyavungula inyama, uneyingane esekhaya kani lokhu nigcisha inyama izingane, ayi iyo lento ezodala ukuthi sisebenze size siyofa, size sicabange ngathi asidalelwanga inhlanhla. Kanti sidalelwa inhlanhla. Ngikhuluma nawe njengamanje uphisi lapha efonini, uyagembula lapha efonini. Njoba ugembula nje uzowina u50 rand. Wena ngokucabanga

sike ihluphe abantu abaningi iyenze nempilo athi umuntu esebambile abone ngazi ukuthi sekuyadedeleka athi umuntu mhlambe sewutholile umsebenzi sekuyisikhashana sekuyaphela noma ngabe yini abone kuphela ngifuna sike singene kuleyo ke namhlanje yokubonga kodwa sibonga ngale ndlela ekufanele sibonge ngayo mesabantu besintu yenzeka ukuthi umuntu angakade uhosi afuna umsebenzi athi mefuna umsebenzi enze zonke izinto zokucela umsebenzi enze isizulu athi ngenzela abantu abadala ngicela ningikhanyisele ngifuna itoho noma sengihambisile ama-CV ngiyacela ukuba nigijimeke manje usemsamo njalo nigijimeke niyongikhanyisela omunye aye kubantu besintu abantu besintu bamtshela kona ukuthi hamba uyokwenza ukuthi hamba uyogeza zihlambulule hlambulule isalukwazi sikuwena ekuyisona ekufanele sikukhanyisele lelo toho atshelwe zonke izinto umuntu ukuthi enza kanje ukuze ukwazi ukuxhumana ney'dalwa ezikulethela inhlanhla bese seziyakwazi ukuthi inhlanhla ziyilethe kuwena nangempela futhi enze njengoba echazelwa ayenze ageze mekufanele ageze ayonxusa emsamo mekufanele enxuse emsamo enze nje alalele enze umuntu athi uma esenzile nangempela itoho avisana alitholi alitholi itoho umuntu ayosebenze athi mesebenza ajabule ukuthi useyasebenza bese kuqala inkinga lanake bese inkinga isiqala lana angithi siyakhumbula ukuthi ngithe utheme efuna itoho wahamba wayonxusa emsamo utheme efuna itoho wahamba waya kumuntu ozomlekelela kubantu besintu abazomtshela ukuthi wena ungamelwe yisiphi isalukwazi ekuyisona esibambe izinto zakho hamba okhuluma naso hamba osenzela ukuthi khona sizodedela izinto zakho nangempela kakwenze nangempela lifika itoho mase sekufanele abonge zosebenzisa leli gama lokuthi ukubonga ngichazele ukuthi sibonga kanjani ngisinto mase sekufanele abonge sekohliwe usekohliwe ukuthi ukaliphi lifike kanjani leli toho ubesenesikhathi esingakanani ehlele ekhaya engatohozi ezabathe uyenza ezinye izinto abezenza kuyithulele nje wanede wahamba ayothinta lesi sidalwa lesi ayaleliwe ukuthi akathinte sona savesane zahlangana izinto zavesane izinto zaqhuma wavesane walithola leli toho leli abelicelile kodwa mase selihlalile esandleni useyakhohlwa ukuthi uphumaphi naleli toho uqalephi naleli toho uyambona umntana womuntu useyayiphostela ubonge kufanele ababonge ngendlela ababonga ngayo uyabona njena akasahlangane lutho nezinto zesintu nesalukwazi ekuyisona esimkhanyiselile usebonga abanye abantu usebonga ezinye izinto esekuyizona eseyihamba phambili esekuyizona esezimenzele ukuthi isimo sakhe sihlangane usesikhohliwe lesalukwazi lesatshelwa ngqo ukuthi wena hamba uyokwenzela ugogo thizeni u-1-2-3 and wafike wawenza u-1-2-3-4 ugogo thizeni izinto zahlangana mase sekufanele abuyele emuva akasabuyele emuva akasawazi umsamo ukuthi uke wahamba wayoguqa laphaya wayomemeza lesi salukwazi wazosho ukuthi ngizwile kuthi wena ubamba izinto zami nasi sithebe ngizokwenzela sona ake kuthi ngalesi sithebe bese-ke uba yithombe elihle noma ube isidalo esihle empilweni yami ungikhanisele ngizokupha amandla namhlanje awungikhanisele ayikhohlwe zonke lezo zinto ukuthi uke wadlula lapha uke wenza kanje esekade hamba zonke iy'ndawo ezama ukuhlanganisa kungenzeki
ungenzeki, kumile, kuthule, kuthedu, ungenzeki.

0: bafowethu kumnandi ukudumisa yazo ongayi understand lento ngivile bese ngiyadideka kwazi kwamnandi ekuseni sivuka sidumisa uNkulunkulu hey lisho njalo uthi hubo lentokozo nawe uvuke nelakho uthini umyalezo kuwe namhlanje ekuseni utheni uNkulunkulu kuwena mkhosi ngiyafisa ukuzwa
1: Zuzwatu ya pelea Lohu gaz Ukono na sembe sema tse kosa zan Na chamu tula na sa guaz Ewa na testi yomu Lo patar tuku Gwa kutele gwa kutele gwa kutele gwa kutele Un sandi de mnanya Un sandi de stolo Nuni chasa no Tua su puli un tama Tu mamma tse bura Un se tira rona O se stombi Nama pe epi na bala de lulu Nanda FM Nama saas benanda FM Lo be ni sol se bong Venea un tapo Sa sabi na sa guaz Na testi yomu Nita mamma la Lo patar tuku Gwa nita mamma Upi ili Asnu zuko nchi lucho
0: Hey, siyabonga nkosi yami.
2: Molo mkhosi, molo mkhosi kulesini lomkhuleko, lo mama ngithingeka ngibingelele kuseni. Kuma VIP nabalaleli bonke nje benanda. Sizolindela ukuzwa ke imkhuleko ulesine. Siyabonga ngilalele khona la intuzu ma B. Khona ngenze 320 kodwa ekhambele ngokubethene senkosi ugwala. Sesicela nje imkhuleko inkinga iningi. Ziningi nje. Umuntu uyaphila kodwa inkinga ikhona. Cele nje umkhuleko nathi sokhuleka ngapha. Amen. Siyabonga.
0: Ayibuleni ziningi kuningi. Yize umuntu esethi esesihlwe ngisho chaza athi kuningi. Awu sizileta kuwe simakade asibuleleke kuYehova Worship and Divine Healing Ministries.

0: Siyam Worship and Divine Healing Ministries. Ah, Nkosi Jesu. Khona uthi good morning uze engayishi number cishe ngayisho ukuthi abangisasho ukuthi ubani lothi good morning bafowethu imnandi into uma ikanje ngiyangithukuzisa baphi abesililo
1: angibingelele ndlovukazi phe ukuhlwa kwambambo la enkobongo sosonke nje kuyoze kushaya ihora leshumi nambili ivesi engivuka nalo ivesi lapha elithi bheka uthando olungaka likwankulunkulu asinike lona uNkulunkulu usinike uthando usuku nosuku ngiyabonga nje ngibonga uthando uNkulunkulu anginike lona ngoba olwabantu uthando luncane kodwa likaNkulunkulu luphelele siyabonga kuphela ukuhloka mbambo la enkobongo amen.
0: Awu mageza mageza mageza angeke ngisashini geza ngani kulungileke siyabonga kakhulu umuso ngaka uthi uJesu inkosi emphathi ayibo imvuselelo ngaka ekseni siyabonga ehawu kodwa nkosamo sasho ukuthi ubana kuvelanga nalana kodwa kulutho ke sibona umsakazo inanda 88.4 FM sizothi nje molo wemkhosi ekseni thina umyalezo thini into kaNkuluNkulu thina umoya ungcwele kwena akekho umuntu bafowethu olala angavuki nento sithi uvuka nephupho uvuka nene nento ekhona into evele ukuthi athi khonto evele athi jekiseni yileyo nto sithi umoya ungcwele uma kukuhle kodwa kuhlambulukile kuhlanzekile kungahlangene nendaba yokubulala neyokuzonda nembi kodwa nje khona izinto esiboniswa zona sibone zizimbi kodwa sisebe sesicabanga ukuthi hhayi mhlampe uphuphe kambi uzuzwe nabantu bethu hhayi uyaphupha hhayi bheke leyo nto bethu uyaphupha ngoba mayitshingwa le eceleni kanti bekukhona imeseji bekufanele uyizwe wena ngalolu suku oyibone ngayo leyo nto noma uyizwe ngayo lelo ungawucindezeli umoya kaNkulunkulu uma ukhuluma even enkonzweni nokuthi yenza ukuthize noma ungasayikhozanga idrama yabo yokuya phambili ungasadisturbanga umfundisi ngoba imimoya yabaprofethi iyathobelana wena yenza noma ungaphuma ngaphandle ukhuleka ukhuleka ukhuleka hey ungayicindezeli into kaNkulunkulu kuwe ngoba ngaleso sikhathi khonto ekufanele ilunge futhi izolungiswa wena so decide ukuyicindezela le nto kusho ukuthi ukulunga kwezinto ke akuzukwenzeka ngoba ulinda umfundisi ulindelwe instruct uthini uNkulunkulu kwena uyakhuluma nje umzibelane God's Vision Ministries makade ungusomandla.

0: ngakhuluma ngazi ngakhuluma ngazi ngakhuluma Jesu ngazi ngakhuluma ngazi ngakhuluma kanti ngicela nithule sekukhuluma mina manje sesisimsakazweni emoyeni ngithi ngazi ngakhuluma kanti nginengqothovu namhlanje kumoshakele kakhulu asisuseni makhosikazi ngesibingelele bese dweba nje alo layini ngiyazi kuningi okusenhlizweni zethu kuningi futhi bese sithi sifuna ukukhuluma sikthrowe nje bese siyakudingida ukuze umlaleli azi ukuthi siphethini lolusukulwane namhlanje ngicabanga ngizoqala ngala ukuze makufike ngala useya understand
1: hayi akuyona ivoice yokukhuluma hayi
0: Ngicela ke manje. Izolo bekho
2: yabingelele.
0: Ngicela ngicela leyo cha yo ngicela amandla, ngicela amandla izolo memorial service.
2: Ngiyabingelela angibingelela wonke umuntu Nkosi yami Ndlovukazi ayikhona la endlini ngibingelela ama queens wonke ngibingelela abaleleli benanda FM omkhosi wonke umuntu ngiyabingelela igameni leNkosi yethu Jesu Macwega lo. Ngiyabulisa ekseni.
3: Ayingcono mina ke kwamina ngizange ngiqalise ukumeme ima ngizomemeza ngithi ubifo
0: after lo
3: ngibabingelele abalaleli beyinanda 88.4 FM kamara mgubuso ngwakazondi sibongo ngiselindelani ngokuhlala ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu amen
2: ngiyacela ukubingelela mphathi Thanda sami ngiyajabula namhlanje awukhali man sure right ngiyabingelela ngibingelela abaleleli benanda ngiyabingelela sengibazamisa umphathi sasikhona ke singabantu besifazane kwinyanga yabantu besifazane sizothi nje ngaye konke kuyenzeka
4: impela ngaye konke kuyenzeka ngiyabingelela studio ngiyabingelela kubaphathi abalaleli Benanda FM sisu Jehova uyinkosi nomsindisi kuze kube kalokhu
1: uyabumsa njalo ngithi mina uzibekha
0: haleluya
2: amen
0: uyabusa njalo bengazwakali Nkosi yami uyabusa njalo kuze kube

0: Siyabonga bafethu. Indaba leyo khala, hey bafethu. Eh awona nje la video ngeke ngayibuka undonesho leyo nto.
1: Hey.
0: Ethi ngiyabihlika. Kanti usho ukuthi ngisazobihlika. Hey, hey, kulungile. Mam, kunento esenhlizweni yakho, ngidila nento namhlanje.
1: Yeah.
0: Kunento masingayo kuyenzeka. Esidila efikile kuwena. Wonke umuntu uba nento, so ngiyacela siqale wena.
2: Bafowethu balalela bahle. Ekuseni namhlanje nje ngivuke lento enhlizweni yami. Lento iqala ngokuthi uthando aluzifunelo kwalo. Luyabekezela.
0: Alright.
2: So uma sinothando sizongasifunela kwethu. Kunento nje embisenhlizweni yami ukuthi ngelinye ilanga ngicela ukuyixoxa le ndaba angisho mayeli bafowethu. Ngelinye ilanga ekhana kwaphela iwayini emshadweni.
0: So
2: meliphela lelo wayini emshadweni. Umari umaka Jesu uyawarisheka ukuthi simenyiwe kulo mshado kodwa sekuphela iwayini. Then umaka Jesu uyasukuma uya kuJesu oyindodana yakhe. Uyothi Jesu siphelelwe iwayini. UJesu sizwakala ephendula uthi mame ungene ngapi kokwami.
0: Yeah.
2: Umaka Jesu wavele washesha waba newisdom ukuthi yes indodana yami le kodwa inesitulo ine office.
0: Alright.
2: So njobe isithi mami ngibuza, ngibuza isesitulweni.
0: Yeah.
2: Ukuthi mami ungene ngapi kokwami? Uyabuya uza kubantu abaphelelwe yiwayini. Lo mama lo shuthi iwisdom yakhe ithi buya ke manje, awusakwazi ukuphikisana nenkosi manje. Isesitulweni.
0: Okay.
2: Buya uze kumphakathi, noma ubuye uze kubahlobo bakho, uzobatshela noma ngabe yini azothi njengamanje siyenze, anoyenza.
0: Okay.
2: Ubuya ukhipha le instruction manje kubantu abasweli wayini.
0: Okay.
2: Then labantu abasweli wayini bayabona ukuthi ho makuthiwa noma ngabe yini ekuthiwa niyenza noyenza kukhona noma yini ekishwe uNkulunkulu ku

ngomsebenzi eklini enele kumhlanga lokusayibu ngaqashwa ngo-96 kodwa bengarejistiwe kodwa ngoku ngithema ngaba ngisebenzisa ama-product ngikhuluma nenkosi ngicela enkosini ukuthi ngoba phela sengikhathele ngizodlani uma sengihlala ekhaya ngiye ngathola ukuthi inabelungu bangitshela ukuthi ene bangilungisela e-retirement yami la masonto adlulile ngiyayibonga inkosi yami ngisebenza ngisebenza kumhlanga njalo ekuseni ngengifike ngenza ipool ngikline ama-driveway ekuseni before ngena ngaphakathi ngike ngahlangana nemir

ngishem ngithi ayi sizongena ngaphakathi ngiqale ngibheke ukuthi ayingena ngani la kami ngoba engikushilo ngisike kunje ngoba engikushilo mangiphe ngaphakathi akukho lutho lonakele ngaphuma layo ngithi mangibheke eceleni la khona le mali kukhona uplastic container ebe plastic isaphume yinkawu ngiyabonga somnala lenenye ngiyithole ekuseni le maphepha ngiyithole ekuseni ngizala esontweni ngiyabonga kakhulu egomeni lapha.

0: ngingumnala ngiphela ngendlela yokumnala plenty plenty awusuka bathi takithi kumnandi kanjalo ke ebusuku ngalesi sikhathi lapho khona ke sesidosa kubona ke abalaphana ke abazobe bekhuluma ke besik educator ngeplenty sinake lapha emoyeni umama usimelane mama usimelane sibingelele sikwamukele mama
1: ukuthi baye kungabindelela inkosi ukumthela ukuqala ukwenala umphilisi wesifo sabomnala ngibindelele omnala bonke ngabona ngokuthakazeli emaleni inkosi
0: ingoma ithi plenty plenty ithi ngingumnala namhlanje la usiphathele indaba eziqonde nomuntu okuthiwa iplentini lapha sikhuluma ngabantu ke abahlukile kunabantu esibajwayele ngayo ngokwe understanding yakho mama iplentini umuntu onjani
1: umalini bayethe ngibona ukuthi ukhuluma nobomnala iplentini bayethe ngokunderstanda kwami umuntu olandela izimfundiso zenkosi.
0: Okay.
1: Umuntu abukhile ngabeka kabili inkosi khona abantu abasikela lemiva babesikela uDokhila.
0: Laba bantu esithi amaplenty yena bakholelwa nje kubabunala.
1: Amakhulu nje kubabunala kumenzela ngiyakhelile nje noma nenze imbonizo nje bakhiphi. Amaplenty nje lawo balethe. Uplenty umuntu olandela imitho or umuntu emalela yonke into inkosi akufundisa yona senze njengalokhu inkosi ikufundisa ngakho
0: aphendule
1: lokho mingabe
0: yesikhuluma makhuluma manqasa
1: uma ngabe sokuthi uthi inkosi ke vele isikhathi siyasasa ngosenze izinto zokuthi sikandela lokhu inkosi ekukhulumayo mhlawumbe eyakhulunza inkosi mhlawumbe eyifundisheni izinkosi

0: iplentilike ilo ohamba ezifundisweni zenkosi yethu usho njalo ke umama akuyewe usithathe usibeke ke namhlanje ukuthi uzokhuluma noba namhlanje uzokhuluma nomuntu oyiplentian noma uzokhuluma nomuntu oyiplenti noma uzokhuluma na wonke nje umuntu kodwa ngizoyake ngizwe
1: omnye uzasha athi mina ngihamba kubabunali into zama sehlukile omnye uzasha athi ngenkonzo yami mina omnye athi mina ngiyisangoma omnye athi mina ngiyinyanga athi omnye athi ngiyinkosi omnye umntathi njangeni kwamnyango wesonto kodwa ke ngiyakholelwa kubabunala ake sikhulume ke manje ngalo muntu ke ohlala emgomeni kababa unala siyazi ukuthi uSeptember manje nengonyaka ozayo inyanga yokugcina le ngokonyaka wamaplenteni thatha umuntu umbeke ukuthi yile balekile abantu okufanele bayazi abangamaplenteni mhlawumbe omunye ufike wajoyina engachazelanga sichazisele mama
2: Okay, okubalulekile bomnala ukuthi lento esayiqalayo okuthuba bayeze yesiteleki saplentin nesiteleki sethu sichaza yonke into enkosi and okunye kubalulekile mhlawumpe ongathola ukuchazeleka kahle ma ngabe sesenza sekushesha ukuthi-ke siyajoyina nesiteleki awusini ngokusijoyina bokuhlela bethu ukuthi-ke hayi-ke ngoba sengijoyine sekurayithi uyaqhubeka yenza iyiso uyaqhubeka ngokuchazeleka khona ikhadi olitholayo obekhona isiteti okutholayo osigokayo njengeplentini uqhubeke okhokhele kwimali ekhokhayo every month usizelele ukuthi-ke uthi ngamanye amazwi olethu senkosi konke osekhileyenzeke kubantu bayo kuhlula kwabantu kuhambisa ngemlenala bezelot le mali indlela eyohambayo ma bekhila umuntu imali yakho iyangena lapho yena ekhilisa lowo muntu ma ngabe inkosi ihambi yabona isisizi yazokuthi nakeyizijabhela le mali yakho iyangena lapho isiza izinto eyiningi ngiqonde ukuthi-ke ma ngabe kuthile umuntu inkosi iphilisa umuntu nawe uthile lapho ezenekensini ukuthi aqenzele lento esitsha inkosi esizweni sabomnani or esizweni sonke inkosi sikusangena so kubaluleke kakhulu ukuthi-ke ma ngabe ulandele iyiso uzibiza ngokuthi yiplentin very very important ukuthi-ke ube naso lesiteleki ube nalo leli khadi and khubeke kwenze njengalokhu ekuthiwa yenza lesiteleki ekuyakhokha every month do that khokha nalo every month ukhubeke phambili izelenayo khubeke phambili bekuhlula abantu kwenzeka iyimanga kubantu bephumelela abantu and futhi okunye inkosi engikubonile njena abanye mina lokuhle bebekonza uma besecahleni ukuthi yebe usujoyinile namama yebe mina ngumama usimela ngijoyinile ngiyakhumbi ney'ngane ngilothenile ngilonaya ngilonaya angibajoyinele nabantwana bami bangibafakezele ujobo khona into esifundise ukuthi ukuthiphi imali yakho ikhipha lapho inhliziyo yakho ihleli khona uma kuthiphi imali yakhipha lapho inhliziyo ehleli khona uyithukuthuku zakho yethu sesihlela so ufisa ukubona lento yobunala ufisa ukubona labantu besizakala sele besizakala and ufisa i-tekos leyinkosi ohamba ngayo
1: Umama uthi njoba kuphela August ipeletu lezi zika 2026 ziyavalwa kuzoqala ezintsha ezithi 2026 to 2027 siqala mama siqala nini ukuvuselela siqala nini ukuvuselela ke manje lezi zintsha iidifikethi iipeletu zethu
2: ngiyasebenza masiqeda nje u-August suvala inyangela nje layo sibethe siqala kusizithelela iipeleti zethu ezintsha siqala phansi kwi-process yesoqala ekuqaleni ekuzomelelela indaba zamanani nokuqhubeka phambili ukuthi inkonzo yakanje kodwa nje bavala akhazi bebonali ukuthi njena sesithi sizaulenineseleti bayinesizwe ukuthi ngalesothisha sikhona ngokabe akhuma nabenje etafeni bayokuthi ozoba kushoza mesiyifakile iy'teleti zethu kuyekuthi angikwazi ukuyifaka zonke sinomsamo osasifundisa wona sekusibeke lakhala bakushona masikwenzela izinto masikuvulela lapho esivaleke khona sifundisile siyazi ukuthi sinzenjani thina bomlala uma ngabe into yakusethele angibeke yakho ikhadi lani leli lisigulele ikhadi lani nangibeke yakho bomfama nokhubeze esinyeni sinesithombise inkosi
1: mama. Wow, siyabonga kakhulu mama. Mhlambe ngike ngalunguza kancane nje lapha ngathola ukuthi mama kulezi ilokhuzana zethu ezintsha iitifiketi noma ipenetle zethu ezintsha zihlukile zona zigold kusho ukuthi usigqokile nje zizoqala ukutholakala nini usigqokile nje zobe sesiyakubona ukuthi wena usuvuselelile siqala nini ukuthi sizithole iitifiketi iipenetu zethu kanti futhi siqala nini ukuthi lezi ezinye ezindala sezexpire la ikhona mhlambe izinsuku zemesi njalo njalo awusathi usibheke lapho mama siqala nini ukuzibona lezi ezigold ezisho ukuthi sesingena manje komnyunyaka futhi siqala nini ukuthi cha lezi ke asisasebenzi mosifakile njengokuthi kuba neipesheli njengokuthi ngohlelo lakhona ngokwemininingwane noma ngayo yonke indlela yeprotocol yakho.
2: Ngiqale ngimenyezele ibhola zokuqoqa ezini amakhadi ethu yaye ashiyaphathayo nathi arekhoda yonke iminikelo yethu ashukile enkosi masho ngenye indlela masho ngenye indlela asedinde nethebuli kade ngabuka nje ukhuluma nje nanesithendela ethi wow masho ngenye indlela ndinasokuhlezi nje okukushisa kwethu soto sonala nami ngomjani ukuhlenje qale-ke manje-ke uvela ipeto ezintsho kanye
1: kanye namakhadi ethu amasha. Sibonge kakhulu mama. Mhlambe elokugcina mama okhumbuza abantu abafuna imininingwane bazoyithola phi mayelana nazo iipeleti ezintsha abathi mna ngifuna ukuplace i-order yami ngoba ngifuna kufika inito plenty sengiyasithole sami ngingafika inito plenty kuthiwa seyiphelile ngiplace nje manje i-order yami ukuthi mina esami ngenito plenty ngiyasithatha impela siyabuya siza kini.
2: I'm going to go to the office.

0: kulala abavula uhlelo lwakho abaziyo ukuthi ose makhosi ngokukhona kule ndawo emsakazweni bayagula ukuthi bazophila nanamhlanje ubusuku siyamemezela ukuphila kwabo mabaphile manje komala siyabonga unkulunkulu wethu ukuthi wena sibona ngokuhlulela siyazi unkulunkulu wenu ayakuqizakala nabasebuthe ayasizakala ey'ndaweni zonke abona onabegqabula engopheni ezibophekile nkosi noma ngabe nkosi kuseyimpandeni nkosi zenzalo yabo siyamemezela amanzi akhona mhlanje ebusuku unkulunkulu wasenalele siyazi ukuthi nkosi wenza nangaphezu bokucela kwethu siyabonga unkulunkulu wasenaleni
1: Siyabonga mama siyabonga amandla kaNkulunkulu aphilisa lathinta abantu athinta abantu ezindaweni ezahlukene njengoba kade usakhuleka nje lapha siyefisa futhi ukukhuleka nomuntu wemama umuntu nje njengoba lokhu ukukhuleka la kukhona umuntu oshoshozela ihlo lakhe lakwa right ihlo lakhe lakwa-right elihlohlozayo lishoshozelayo ake sikhulule amandla kaNkulunkulu uNkulunkulu waselaleli esakhuleka umama Nkosi yami amandla akhahamba hamba yonke indawo we declare ukuthi labantu abaney'nkinga emahlweni amandla kaNkulunkulu abathinte njengamanje labantu abakhukhumalelwa izisu sebebuhlungu amandla kaNkulunkulu abathinte manje udumo lonke Nkosi lungolwakho abangalali ebusuku abanye bakhushukelwa ushukela ebusuku abanye ubehlela kakhulu ebusuku siyamemezela njengamanje kurabade amandla akhaphi amandla akhangehluleke siyawamemezela siyawamemezela siyawamemezela abangasebenzi Nkosi inyanga siyaphela futhi abazi ukuthi bahlanganiseni nani siyakhuleka Nkosi namandla inkinga ezisibhethe emakhaya abanye Nkosi yamaba besaba ngisho bephuma emsebenzini ukuthi baye emakhaya siyabakhulekela namandla akho Nkosi siletha ukuthula namhlanje nabanye abaqale abakhulumisana manje omunye ubhekele omunye ubhekele amandla akho kufinyelela kubo lo mthandazo mabalungise iy'ndaba zabo bazi ukuthi Nkosi akekho ngabalethela ukuthula emzini wabo ukube Nkosi nalapho khona omunye azi ukuthi anginali iphutha kodwa manje abe daring ukuzehlisa ukuthi kuze kube khona ukuthula lekhaya ake ngenzeka sengikwenze ngiyamemezela ukuthula kulelo khaya ngiyamemezela uxolo kulelo khaya ngisho yonke misunderstanding siyabonga uNkulunkulu wenala abanye baney'nkinga ngamabhizinisi wabo uNkulunkulu wethu akekho esingeza kuyena akekho esingakhuluma naye wena kuphela olithemba lethu vusa amakhaya wethu vusa amabhizinisi wethu vusa imisebenzi yethu vusa imfundo yethu iy'ngane zethu esikoleni ziphumelele ziphase kahle siyazi ukuthi kusalungisa unyaka usuya ngasekupheleni amandla akho Nkosi azokusiza udumo lonke Nkosi ilungo lwakho udumo lonke Nkosi ilungo lwakho sikhulekela ukuthi abagulayo baphile sikhulekela ukuthi abanezinkinga zixazululwe namhlanje na ebusuku siyabonga uNkulunkulu wenala lonke udumo lungo lwakho uNkulunkulu osiza bonke abantu uNkulunkulu wenala uNkulunkulu namandla hoda kaprotele kasikethelele baba wena owaziyo yabona umthandazo uyimfihlo mama khona abantu okuyimoment yabo ukuthi abakhuleke noma kuthi siyanqamuka thina kodwa uyazi ukuthi khuleka sithi khuleka nawe lapho usekhaya khuleka lapho nawe noma yiphi indlela oxhumana nathi ngayo njengamanje umkhuleko yona mfihlo yona language oyizwa kuwena kwesinye isikhathi ongakwazi ukuyichazela umuntu ukuthi uNkulunkulu uthini kuwe yingakho isikhathi izinto oyikhuluma uma usuthandaza zibeka phansi ukuhlakanipha kwakho ziletha amandla kaThixo okuwona akwazi ukwenza izimangaliso nanamhlanje la ake simeme onke umuntu ukuthi axhumane noNkulunkulu wakhe hayi ngendlela oyifundiswe umuntu ngale ndlela oyizwa ngaphakathi kuwe ngoba ubudlelwano bakho noNkulunkulu into ebalulekile emthandazweni ukuthi wena uma uxhumana noNkulunkulu yiphi le ndlela uthi uma uxhumana naye uNkulunkulu.

0: ngihamba ngenyawo emhlabeni ke manje. Ushili iphakade lakho uzohlala la emhlabeni nalini.
1: Yibo.
2: Wow. After nje ukhiphe umnikelo wakho baba.
3: Umnikelo ngabe sengikhiphile ke vele ngikhiphe ngikhonsela ngekonferensi la ngaloqala.
2: Wow. Yo. Hayi athi ndase ngaphinde nehliphe ngemali. Mina ngiyibona le.
0: Siyabonga kakhulu.
3: Amen.
4: Lezi zimangaliso zazwelena. Zobumangala.

0: avuka ahamba emsebenzini uphinde futhi ngocingo hayibo naye le mali khona
1: sisuthi
0: mhlabe ngempela ngabe ngipho uKing Somnani ngithathe le mali
2: ngitshela ingane ngithi mina
0: ungiphile uKing Somnani 100 rand namhlanje bahleke ingane ezihleke zithi yena wena mama wena njalo ungathi uziyahlala ngithi ungiphile le mali namhlanje nje ungiphile le mali le lo 100
1: rand
0: ngithi mina bese ngihamba ngiyohola igrant bengihola ingane yodwa ngithenge impahla ka 322 intombazane inguyisele u 230 ngithi mina hawu ngifike futhi ngibatshele ngithi mina niyabonani buka futhi iphinde kwa edeke enye imali usomnalo ungiphile imali sithi ingane hey wena mama wena ngiyavuka namhlanje ngithi mina ngiyakhona ke lapho nobaba ekanja zangomtshela uzongifica ngingena ngafuthi angifuna nganokuthi nje ngize ngimfonele ngithena nje yena umuzothi mayifika ekhaya zimtshela ingane ukuthi uthe uya kumfundisa
1: phela
0: nje cha ngathi ma ngiyavuka ekuseni ngithi ukwenziwa washa ngenyane ngivuka isikhathi ngithi ayi futhi ingane hawu mama ulungiselela uhamba njalo ngoba uphethwe yidolo ngiphathwa yidolo nalengane ngathi ngangifuna ukushaya isitroke edolo lami ke leli liyangihlupa ngithi mina ngiyakhona ngizohamba ngoba kuse-8 ngizofika kuseyisikhathi ngiyakhona lapho nangempela izolo ngithi le sihleli nje asikakalani ma ngithi ithi ngane kunengane etetile entombazane ma ithi leyo mfana iqhamuka ixoxo lelo kuthiwa unanana uhleli emqamelweni wengane angiboni ngihlele eduze kwayingane uqhamuka umfana uthi ena hawe mama yini lena nalixoxa enganeni ngithi mina ngiliboni buka kodwa nje ngiyayibona lento emnyama kodwa nginakhe hawu ngimangele ngithi khiphe lento leni uyishaye ikhiphe phandle ngoshanele akushaye khale ukuthi tsutsutsutsu uphume ekhaya ngithe futhi izolo ma ngithi ngithi uyithile intombazane wemama kunali lulwane lapha endlini liyagijima lenza nje sengibabathela liyagijima lenza nje ngavesane nje ngakhuleka ngathi wesomnani namhlanje ngithi leli ma kube lize ngumuntu ngithi aliphume lihambe angifune lutho la ngisawathenga lama products kana ngifuna imangaliso zenzeke namhlanje uNkulunkulu ngicela athele umuntu
1: lezi zimangaliso zethu lela.

0: Lezi simangaliso zezwelana somana.
1: Kamalami uno wazisokuthelis. Inkinga ebenginayo ngibe nayo ngoJuni. Ngaye uJuni bengiqala ukuzwa ngoba kusomnazo. Kungukuthi ngahamba ngayolundi ngahleke ngathenga i-faith water ngokuzwa kwami ukuthi uyasizakala. NgoJuni uma ngabe ngithenga le faith water ngabuya ngeza la eNewcastle ngoba ngingwala eNewcastle. Kusho ukuthi-ke uma ngibuya la ngibe nenkinga yokuthi owami umntwana uye washaya umuntu kwathiwa isinxephezelo sakhe kuzoba 1500. Washiwo le mali okuyiyona engiholayo. Inkinga yami kube leyo-ko ngokwazi ukuthi vele imali yami engizoyithatha yonke ngizoyinika lo muntu olimele. Kungukuthi-ke ngithema ngabe sengifikile ngalokuthi ngiyohola. Angiyanga uyohola, ngaphathisa ikhadi lami lomholo, ngaliphathisa umkhwenyana ngendodakazi yami ngoba ngeyi-1 kuyagcwala la eNewcastle. Uthe umkhwenyana ngingakafika edrobheni wangifonela wathi, mama, imali engiyithola la engiyikhiphile ngikhiphe u-3000. Ngoba imali engangiyazi mina yile mali engiholayo vele, imali ezalukazi. Angabe ngisakhombisa kuye ukuthi angimuzi ukuthi uthini, ngathi ayikulungele mkhwenyana, uma ngifika lapho edrobheni mina uzobe usunginika leyo mali. Kodwa ngethuka ma ethi mina ngikhipha u-3000 kwasala u-11000. Ngoba ngathi uma sefika umkhwenyana senginikela u-3000 esenginikeza isliphu sebhalansi. Ngempela ngambona u-11000. Ngangisiphethe isibhubhu se-faith water. Ngathi uma enginika leyo mali leyo ngasiqukuza, ngangenandaba nokuthi bayangibuka edrobheni. Ngibonga ubabusomnala, ngithi uNkulunkulu kababusomnala, uNkulunkulu kanongalo usuzenzile imangaliso kini. Ngoba ngangethembi ngempela ukuthi ngempela angazange kufike ubuthongo bokuthi manje ngibuye phela ngizokhipha le mali. Ney'ngane zithi, mama, ngabe uyikhiphe yonke le mali ngoba mhlawumbe uzobeyithola. Ngathi hhayi, ubabusomnala unginikele le mali ngizoyithola. Ngavuka ekuseni khona lapho ngahamba, ngathi uma ngafika la edrobheni ngaba 6 ngafika ngabamba i-line ngiyaqhaqhazela. Ngathi uma ngabe ngiye la phemshinini ngafika athi intombazane yami angikwazi ukushaya umshini, angifakela nanti ikhadi. Yalifaka intombazane ikhadi yathi, mama, ngikhiphe emalini. Ngathi akukhiphe u-1500. Yamkhipha u-1500 yase ngibuke emehlweni yathi, mama, imali esele lapha u-8000. Ngathi mina uthinto futhi yayikhiphe le mali. Ngase ngithi, ayi, sengisaba. Ngase ngethilini manje, sengikhiphe ethilini manje. Ngasithathathatha kuyigrosanyana ngishona ethilini. Afika ethilini lapho intombazane yafika yayishayasha yathi, we, mama, yazi imali lela. Ngathi angazi. Yathi u-8000. Ngathi ngifuna ukhipha yonke. Yayikhiphe intombazane. Yayidakaza intombazane, yayidakaza intombazane. Ashaye uva. Azange ngifuna ukuthi ngigibele ibhasi lele ngeke ngigibele. Ngagibele ka-7:30. Ibhasi ngabuyela emuva, ngafika endleleni, ngathatha itekisanyana yangithatha ezimotshana ey'ncane okuthiwa amaphela. Yangithatha zangisekhaya. Uma ngifika ekhaya ngafika ngathandaza umthandazo. Ngikukuza, angiyekeli ukushukuza, ngiyashukuza. Ziyabuza iy'ngane zami ukuthi, hawu, mama, ngiyitholile ngempela. Ngathi ngiyitholile imisebenzi
2: Somnala, the plagiologist, champion of abundance and catalyst of the truth, Omshini Wamakaniso, philosophical, spiritual, prophetic leader.
3: Somnala, I'm a father of plagiarity. Usoba, Abubuna.
2: Embracing the multidisciplinary study of abundance. Connecting spirituality, science, and philosophy

senaleni ungenzela kuhle bafowethu. Hey, akashintsha kaguqo kuhlale njalo bafowethu. Yabona sike sahamba salapha endaweni yasempangeni lasibone khona izimanga ngampela. Umuntu angene thwele esuke evenini ngithema sengibona ividiyo yakhona ngezokushiselwa izinyembezi ngoba mina ngamficiselele ngaphakathi endlini ngizosebenza kuyo ngayitshela ukuthi nje ayichaphela umuntu mhlawumbe ungenela nje bamlalisa. Yebo. Yebo. Lapha eFryhead ngomgqibelo lesiphuma kuona kade sikhona sibona abantu belahle induku phansi sibona abantu bephila sibona abantu beletha ubufakazi ngamandla kaNkuluNkulunkulu wasenaleni osebenzayo weba kwethu ngicela ningazibambezeleli ngamandla kaNkuluNkulunkulu wasenaleni into engithanda ngendaba yezwelenalo abantu bafika bengabaza baphume bekholwa nantso into efunekayo abantu bafika bengabaza baphume bekhola beyibonile imisebenzi kaNkuluNkulu wasenaleni yabona njengamanje yena sokugijima sibheke lapha na ke kuma ngubo kodwa ngaphambi kwalokho ukuthi siye kuma ngubo ngeke singamdlali phela lapha na uphi lo gogolo owaphela lapha kuzena ngisazi noma uyena lona ayangisakwazi ukumbona nanga uGod kuRosine uyena phela lo Masikhuluma ngothi ungenzela kuhle uNkulunkulu wasenaleni sikhuluma ngalezi zinto.

Imali bazalwane ibizela amamiliyoni usomnala akade declare ukuthi imali sazoyithola nangama pounds. Amen.

yabo kwenzakale kanjani ukuthi lo gogo akwazi ukwenza into enkulu kangaka ngemali engekho iqiniso lithi ngalesi sikhathi ifika le mali kulo gogo ifike kugogo oqondayo ukuthi imali ivela esandleni sesidalwa wangayisaphaza imali abanyeke ogogo nomkhulu bethu yonke into yabo mabeyenza bayishisela imphepho abanye bayakhuleka bebonga nje konke okufika ezandleni zabo yayibona lonto yonke ke leyo nto ababekade beyenza makufika imali bebonga imali ibiba nomthelela omuhle ekuthenini babe nemali imali engababalekeli alright kwenzakalani ke kulesi sikhathi esesiphila kuso ke thina isikhathi esiphila kusona sesesikhathini la khona abantu abangafuni ukufundiseka yabona njengoba ngikhuluma nje ngiyazi ukuthi usocasukile ngiyazi ukuthi usufuna ngisho ukushintsha le channel uvule okunye ngoba siphila esikhathini sabantu abafuna ukukhohliswa bese beduduzeka kulolu siza ababhekene nalo kanti iqiniso lithi ukuze ukwazi ukusizakala awungakhohliswa tshelwa iqiniso bese uthatha iziluleko kulelo qiniso bese impilo ikwazi ukuthi iye phambili ya esikhathini samanje kwenzakalani imali asiyihloniphi manje abanye imali uthe hola nje namhlanje yabo uselindwe intombi egateini lefemu lasebenza khona uselindwe intombi sekufanele le envelope le wena ohola ngemvelope sekufanele kuyihlephule egateini usunikeza intombi le mali ekulindele ukuthi umnikeze yona ayisadluli emsamo imali awusafiki na endlini la uhlala khona awusayishiseli impepho imali awusayibongi kulesalukwazi noma kuleli ikhehla okuyilona elikunikezele litoho ukuze ukwazi ukuthi uthole imali ngiyazi ukuthi uzothi umlaleli wami isimo esiphila ngaphansi kwaso siphila kwisimo sokuthi sinomashonisa la esisebenza khona ngiyaqonda kahle lokho kodwa bengizama ukuveza into ethi kulesi sikhathi esiphila kusona imali asisayinikezi isithunzi sayo futhi asisasihloniphi nesidalwa okuyisona esiphe umuntu noma esikuphe le mali alright unomashonisa emsebenzini ne kulungile shisa impepho phela oh uyakhuleka khuleka phela usho ukuthi uqala ubonge angithi uzuyazaza ukuthi payday yakhe ingakusasa shisa impepho noma ukhuleke ubonge ukuthi laze lafika lolu suku lokuba ngihole kusasa usuku lokuhola ngiyabonga bogogo ngiyabonga bomkhulu lempumelelo eniyilethi lephakathi kwaleli igceke noma lempumelelo eniyivulile phezu kwami njengomntwana wenu ushisa impepho uma uyishisa ukhuleke uma ukhuleka ubonge sekungenzeka ke ukuthi ke ngakusasa makunalo nokuqinile emsebenzini usungehlephu lakhe lo mvilophu bese uyamnikeza uzothi omunye mprofethi ngicela ukubuza mina isendwa kwi-account yami iyikwenetu bese ziyadidaktha ngenze njani nawe futhi iya-aplaya le system yokuthi uhola ngey-15 uhola ngey-25 uhola ngey-30 day before ibonge imali angithi uyazi ukuthi ngakusasa vele uzohola bonga imali ngendlela oxhumana ngayo noJehova noma ngendlela oxhumana ngayo neidalwa zakho ubonge bese uyasho ukuthi bogogo nomkhulu ngenxa yesimo sempilo izofika le mali kodwa izobe isentweni zabelungu izobe sicozukile yabonake wena ke ohola ngebank lalelakhe ngicela ukunikeza ukhiye namhlanje le mali njengoba ngakusasa seyithathile

kulungile hayi uzoyikhipha nawe bese uyakhokho uyakhokha ngithi ayibe khona ezolala emsamo ayibe khona kodwa futhi yabona futhi wena ohola enkampanini ngalolo hlelo lolulase bank angithi pay slip bakunikeza ayilale emsamo phela ipay slip kulongile ukuthi omunye mina banginikeza ipay slip ayibe khona imali elala emsamo izokwenzeka kanjani lento mprofeti izowenzeka kanje thathu 200 ohlangene thathu 100 ohlangene thathu 50 ohlangene thathu 20 thathu 10 thathu 5 rand thathu 2 rand thatha 1 rand uyayibona lezi imali iyona ke lena ozongibekela wena emsamo mawunomsamo mawumuntu okhulekayo eduze kombhede wakho la ukhuleka khona akube nesikoqoqoqo nje thizeni kodwa iqalilale pletini bayibona abantu abadala noma siyibona isithunywa ohamba naso noma ibona ingelosi ohamba nayo yabo uthi omunye ayi mina ngisindisiwe kulungileke akayibona uJesu ohamba naye ngiyabo kodwa manje angazi ukuthi kahle kahle luthini udaba lakho ngoba phela iqiniso lithi njengoba ngithi ibeke lapha emsamo angithi vele khona laba bakubhekile ungakafiki esigabeni sokusindiswa khona laba bebekhulisa umncane khona laba bebehamba nawe bevula ingqondo yakho bekunikeza lenhlakanipho enayo ukuthi ukwazi ukwenza lo msebenzi owenzayo noma ngabe kuthiwa ukusipha isigaba uyazibona yena ukuthi uyakwazi ukuyibonga imali emsamo noma uyibonga imali ngomkhuleko noma uyibonga ethunyweni noma uyibonga kwingelosi uyabona yena ukuthi akekho umuntu ozoba ne-excuse la othi mina ifike isiphelile hayi mina ngisebenza ejaldini banginikeza esandleni manje kufanele ngidlule ngithenge ishebo lezi liphu okade uthenga ngazo igrosa buya nazo ikhona imali ushintsha ngithi lalisa emsami iliphu lalisa nale mali ushweza bogogo nomkhulu isimo setoho lami singiphoqile ukuba ngidlule ngicoshe okuyisishebo ngoba silale singadlili izolo nazi iliphu okungamaphepha akhombayo ukuthi beningiphila imali kodwa ngadlula ngacoshela abantwana usulalisa lapha nemsamo mlaleli wami ngiyazi ukuthi lesi sifundo engifundisa sona ngeke usithole ngisho esontweni lakho lelo khonza kulo ngeke uyithole lento engunikeza yona ngiyazi ukuthi lento engunikeza yona iyifa manje kuwe iyifa ngunikeza ifa namhlanje ngiyazi ukuthi sijwayele ukuthi sithi abantu abeze siyabasebenza siyabalungisa abantu njengabantu abaphiwe abantu abaphiwe kumoya kodwa namhlanje uJehova uvumile kimi ukuthi ake ngithi kwendlala nanti icansi kube wena mlaleli ozobona ukuthi uyahlala necansini olendlalelwa isithunywa ngoba ngifana nesithunywa kuwe ngoba ngenze ukuthi uyaqala ngisho ukungizwa uyabona lonto ayibe khona le mali ehuhlwe zakhe ezolala lapha nemsamo yabo mhlawumbe ngenzeka mlalela ukuthi ungene sekuphakathi uyayibuza ukuthi lo baba ukhuluma ngani ngikhuluma mina ngokuthi unenkinga yemali njengoba ngikhuluma nawe ufuna ukuba nemali kodwa manje imali iyabalekelana nawe ngithi namhlanje iziphi izinto ezenza sintula imali uyazi ukuthi ayikinto ebuhlungu njengokuthi ubaba noma usisi thizeni noma umama thizeni noma ubhuti nje thizeni athola amathenda abekuma-construction athola amathenda lomuntu o-3 million o-1 million o-20 million kodwa uthi uyezwa ngelinye ilanga uzwa kuthiwa udla imbuya ngothi yini edala edla imbuya ngothi ngoba lo muntu ubekade ethola ama-millions

0: bazogula bazoguliswa ngoba ukhululekile wena.
1: Ha.
2: Amen.
0: Uyadiva.
1: Hey wetata.
2: Amen.
0: Wena ufana uphezulu kakhulu ngempilo wena.
2: Amen Nkosi yami.
0: Wena ufana uphezulu kakhulu nempilo kodwa kukhona luyiqhinileyo lempilo yakho.
1: Sho.
0: Ungazama ukuya phambili ukubuyela umva ungazama ukwenza into ayenzeki lento oyifuna ukuthi yenzeke. Uyadiva
1: tata.
0: And njengoba ndithetha nalo tata, lo tata unengxaki apha ezinyaweni.
1: Tata uyavuma lo tata uthi unayo ngempela inkinga la ezinyaweni sebenza tata.
0: Bambopha inyawo lo tata ukuthi mama kungabikho move ayenza ngoba lo tata ngumuntu okhutheleyo.
1: Yo, tata tata.
2: Amen baba kunjalo bese ngicabanga ukuthi uhlukela manje ngizokwenza.
1: Uthi tata kunjalo inyawo ziyamhlupha yena bese icimba iswekile tata. Ngete
0: lo tata ayoswekile lena tata. Baya bopha ukuthi wena ungayi phambili wena.
2: Amen.
0: Because njengoba ndithetha nawe tata ndibona into engaphezamdleni wena tata ndibona into ozodla ngayo lapha ezandleni.
1: Ya!
2: Kunjalo kwaba ukuphubuka kusukela ngonyaka
1: wa-2024.
0: Andiva tata.
2: Kunjalo kwaba ukuphubuka kusukela phansi kwenyawo kwazi kokuphila phezulu ekhaya.
0: Ngoba le nto yaqala apha ezandleni wena tata.
1: Thetha tata.
0: And le nto yakwenza ukuthi imali ibaleke wena ukadelo tata ndimbona ungumntu onefavor nje yemali. Imali ingamnqabelanga.
1: My God.
2: Kunjalo baba.
1: Uthi kunjalo tata.
0: Tata khawufike phaa kwi-general ngomgqibelo ngoba umprofeti kunemali afana uyayikhulula phaa kuwe wena.
2: Amen.
0: Ndifuna uthathe ezi documents zakho. Kunemali afana uba umprofeti uyayikhulula iyangena kwi-account number yakho wena.
1: My God.
2: Amen. Baba ii-documents zana amakhadi.
0: Ewe tata ndithetha ngeento zamakhadi ufike ne-ID yakho uze nayo ngoba uthixo kunomangaliso omkhulu azowenza kulo tata.
1: Ewe tata.
2: Okay baba ngiyabonga ngoba njani.
1: Shu.
0: Ewe tata uwakhe ngantoni amanzi? Ngo-2 liter.
2: Yeah.
0: Khawuthathe indishi tata uthathe le 2 liter uthele endishini uthele la manzi endishini tata.
1: Yes Lord.
0: Khala zwiza tata ngoba sesizophuma apha emsakazweni thatha ndlela manje uwa television kunento eza ukwenzeka apha kuwe ngoku sithethayo.
1: Yes sir.
0: Korra takata
1: ya Maria no sa ya malabasa ya razoze
0: sokoto
1: libara no
0: sokoto lo sokha ya ba ya tatale de
1: sokha la ba ya sumbre
0: kiraya tolo mo sokha ya
1: la
0: mighty name of Jesus sokoto ya kamal ga yesu Jesus name we pray. Amen tata wa kila manzi
2: yebo sengwathi
0: tata inyawo zakho tata uzifaka pendishini.
1: Ewe tata
0: uzifakile inyawo zakho
1: Jesus.
0: Ndizobalaka i-7 tata kunento eza ukwenzeka apha ezinyaweni zakho.
1: Sebenza moya
0: 1 2 3 4 5 6 7 kunento eyenzekayo apha ezinyaweni zakho njengoba ndithetha.
1: Sebenza
0: uyandiva tata. Uthixo uyakuphilisa uthixo uyakukhulula wena.
1: Yes Lord.
0: Hola basa tata. Ngifuna ngomgqibelo wena ubhukele nokuthonga 111 wena.
2: Yebo baba.
0: Bhukele nokuthonga 111 ngomgqibelo uThixo sebenzi Thixo akukhulule kula makhamandela obumnyama.
1: Eh wetanja.
2: Yebo angiwathela nokamandla.
0: Ngifuna wena thonga lamanzi la amanye amanzi uzowachitha lamanzi ungawachithi ngaphandle noma ungawachitha andanu kathi ungawachithi ngaphandle kwegceke uwachithe naphayadini uThixo asebenze kodwa ngomgqibelo ndifuna wena uphathe i-still water samanzi u-5 liter.
1: Wetata man.
2: Okay.
0: Uphathe ezi 50 rands u-5 ezi-4 uphathe ezi 50 rands i-4 nomese luvulekayo. Uhambe tata uyowuthenga nomese awungenawo ndifuna awungenawo babaleke bayawuthenga ngegama likayesu kristu. Uthixo akusikelele tata ngegama likayesu
1: bangawuboleki komakhelwane tata ngoba sazi babaphilisana njani.

sabise kabahlala ogcobeni lo mprofeti sanibonani. Ngomusa kaNkuluNkulu ukuba kuze kube yilesi sikhathi sisaphila bakithi. Kuningi okwenzakalayo empilweni noma emhlabeni, kuningi kodwa uNkuluNkulu usathandile sisaphila. Kungeve ukuthi mhlambe khona esikwenza kangcono noma khona esibahle ngakho, kuwumusa nje kaNkuluNkulu. Simbonge uNkuluNkulu singaphezi, sithi dumo malube kuye. Izibongo zonke zingezakhe, amandla nenkazimulo nobukhosi kungokwakhe. Sohlala nawe ke ngempela kuze kushaye lona lelo hora ke elinomona. Yebo, siphethe indaba zombuso, siphethe ubufakazi, siphethe isiqiniseko sokuthi kuyaphilwa la ekhaya, siphethe izwi lomprofeti. Asiqale ngawo ke umnyalezo womprofeti ngaso sona lesi sikhathi.

sisiza kakhulu ekugezeni isikhumba somuntu noma ngabe unezinduna noma ngabe unesimo nje esithini na lethu siyakwazi ukuthi ikusize esikhumbeni sakho iyakwazi futhi ukutechusi ikwelaphe futhi uma umuntu onomzimba omubi unayilonda njalo njalo noma unenkwethu nemibandama lethu sikulungele kakhulu sine sikhume ngejusi la lapha amalumbo onke yona ke e-R550 ijuse lapha lonke ithubo yelumbo kanye nemibhulelo ke iyangena lapho namadliso kuyangena konke lapho ngale juice le ka-R550 idliso ke iyalibeka eceleni iyaliqeda iyalapha iqede ilapha ilumbo ilapha imibhulelo konke okunye ongathi kungena ngobuthakathi nje empilweni yakho le juice ka-R550 ishaya emhlolweni bese kuzoba khona ke ijuice engisuke ngiyakhele umuntu ngimqondanisela ngqo nesimo esithize asuke yena mhlawumbe ebika sona bese ngimkhandela ke ijuice engizoyiqondanisa ngqo nesimo sakhe leyo juice ebizo 750 kodwa ijuice leyo esuke iqondaniswa nesimo noma nesipho esithize ngqo somuntu kepha ke kumele ukuba uhlale phansi nami uze ngibone ke ukuthi ingakwazi yini ukusiza ngejuice eqonde kuleso sipho ngqo ngoba kubalulekile ukuthi sihlale phansi sikhulume ngizwe ukuthi isimo sakho sithini noma isipho sakho sikanjani na right ke angiphinde kumemezele ke izindaba ezinhle ezithi sinamabhengela ke la ekhaya uvikizitha ke bakithi uthole ungazitholi uyisisulu izitha ziyakufuna zifuna emaphusheni zifuna uvuke ekuseni zikulinde ngempulelo noma ngabe kuthiwa ke unasimo sini izitha zakho zikulindele uyayizwa leyo nto leyo so ke uma umuntu ke iba ngumuntu ke ozilungiselelayo ukuthi izitha zingakutholi noma ngayiphi indlela ngoba ziyagadla izitha zizodwa izitha ezikugadla ebusukulele zizodwa izitha ezikufuna ngeyibhamu zizodwa ezikufuna ngomese zizodwa ezikufuna ngomuthi zikufuna uhluphekile zizodwa izitha ezifuna ukuvala zizodwa izitha ezifuna nje ukuthi kuhliphekele lokhaya ungawakhi lowo musi zizodwa nje izitha ezifuna ungasebenzi zizodwa ezifuna uhliphekele umendo uhliphekele umuzi othi uyawakha ukuzimo zakho zibhede kwezothando kuningi ke uvikizitha ukhona ke uvikizitha ibhengela libiza u-R250 kuphela kanti kuningi ke elisiza kukho ke nengubalayo nje okunye njalo so nengakubalanga nje okunye kodwa le bhengela uvikizitha liyakusiza nje nabuzo ke izipho abakugadla ngazo kanjalo nabantu nje abaku-athekhayo ubuka yayizwa leyo nto leyo linamandla lelibhengela liyakhona ukuthi likuvikele right wenithola ibhengela lethu ngo-R250 kuphela kanti ake ngiphinde futhi ngiselapho nje ngikhulume nomuntu okwanongoma ngomgqibelo ngesabatha ngomhlaka-22 nongoma in ngizobe ngikhona lapho ngithi nje ake ngilethe isevisi kubantu bakwethu awudibane nami uma izinto zakho zingalungi ungalungelwa awudibane nami uma imali kuwe ingahlali kwanda iyikweletu nesikweletu nje kuphela dibana nami ngaleli alanga nazi izinto ziwu-2 wena uthi mina mprofethi angilungelwa lutho sengihlanganise sengenze hayi mprofethi ngithi angisho ukuthi ngikhathele noma ngingakhathele angisazi ukuthi yini okufanele ngiyenze fika uphatha malini uphatha R1,050 ikwazi ukuthi ngulekelele wena othi mina nebusiness mina ngiyakhembula kodwa angiqondi angiwini mina ngenza izinto eziningi kodwa ayilunga ngiphumeleli lalela phathi R1,550 ya uzela kimi uthi wena uyakhembula uthi wena unebusiness uthi wena kukhona into oyenzayo ufuna ukufakela imali kodwa imali awuyiboni phatha R1,550 unkulunkulu uyakushela inkulu into ozoyibona ya ngusize mina angiyazi ukuthi umprofeti angithwalisi angithwasisi kodwa ngumprofeti kaNkulunkulu ngusize ngalendlela uNkulunkulu athi ngusize ngayo right kuningi-ke bakwethu umuntu azobekwenza khumbula ukuthi sinomavuthulula la ekhaya uma izinto zakho ngampela ubona ngathi zimnyama ubona ngathi bakuvalile futhi okanye ubona ngathi unamathunzi unamabhadi uneyichitho ubona ngathi impilo ayilungi kuthole umavuthulula-ke umavuthulula ohlukene-ke khona umavuthulula oqala nje umavuthulula osizayo
kakhulu bese kuzoba khona u1 kamavuthulula o 750 uhamba nebhengela u1 kamavuthulula bese kuzoba khona umavuthulula ongavimbeki o 900 rand hey bakwethu indaba sikamavuthulula sisixoxa mawusufikile hayi umavuthulula uyayivula iminyango umavuthulula uyazenza isimanga right ke wena othi ke ufuna sinembumbulu ke la ekhaya imbumbulu ingasho ngithi isikhonkwane noma iproduct ekwazi ukuthi ifikele ikhaya imbumbulu ungaze uthole ngo 550 rand kuphela imbumbulu izulu ke seliyaqala ke likahloma kuyahluma inhla kuningi okwenzakalayo bakuthi ngiyazi ukuthi mangena ihlobo kuningi okwenzakalayo ukuthi mina uzothola imbumbulu ngo 550 kuphela uqinisa ikhaya lakho kungahlaleli izitha ekhaya lakho abathakathi bangadlalela ekhaya lakho ngisho izulu imbala elingangeni ekhaya lakho lingadlalela ekhaya lakho bonke nje ungaja kuhambi kahle abathakathi abafisele khona ukubi livikele ikhaya linabantwana livikele ikhaya liyigugu liyifa lomndeni ikhaya livikele ngoba yonke into bayibheda ekhaya makuhlaseleka ikhaya kuhlaseleka abantu ngisho abangekho nasekhaya right ke kuningi-ke umuntu abengakhuluma ngakho bakwethu ke ngolwesine oluzayo njengoba nje ngomhlaka 22 ngizobe ngikwana ngoma kuzothi lolwesine loliya mangaphosiselwa ngomhlaka 20 bani na 23, 24, 25, 26, 27 usho ukuthi-ke lwesine lapho nje lowo mhlaka 27 ngizobe ngize mtubatuba-ke nakhona futhi ngizolekelela umuntu osemtubatuba ngendlela efanayo lalela-ke wena muntu-ke okhona nje ama-product ethu akhona ema-ofisini onke ayatholakala uyabona nje ungasuka uye ema-ofisini uzokwasizakale khona ngisho usawoti oxosha yonke imoya emibi u-100 rand nje kuphela ungakwazi ukuthi uthole kungakhohlwa ukuthi nginama-product ngisazokhuluma ngamanye-ke engidinga ukuthi wena uzinike isikhathi uze kimi ikwazi ukuthi-ke ngikulekelele ngihlale nawe phansi khumbula ukuthi-ke ngizobe ngihlola-ke ngizobe ngikwazi ukuhlola laphana kwanongoma ngomgqibelo ngizobe ngihlole phansi ke ngikuhlolele ake ngikwenzele kanjena wena muntu ozobe ukhona kwanongoma uyabona umuntu ake ngikwehlukanisele ngizobe ngikunikeze ithuba wena kuphela phathi imali ngizobe naso ispeshiali engizobe ngisenza kwanongoma ngizobe ngiphethe ispeshiali sejuice kwanongoma ngiphinde futhi ngikunike ithuba lokuthi uhlale nami phansi kwanongoma uxoxe nami ngaphandle kwemali ngoba ngiyafisa ukukwazi ukuthi yini ekukhathazayo ngiyafisa ukukwazi ukuthi konje sizokulekelela kanjani lokho kudinga ukuthi okay ngizobe ngibonwa mahhala kodwa uma sengusiza ngizobe ngusiza ngey'nsebenzo ngendlela leyo okufanele uba ngusize ngayo right kodwa ukukubona ngizobe ngikubona mahhala phatha imali wena ungaphatha u-350 ungaphatha 550 ungaphatha 1000 rand ungaphatha 1500 ukuze kuyofana noma ku-10,000 akunankinga iphathe imali ngizokusiza iphathe imali kodwa wena ofuna ukubonana nomprofethi ofuna ukuxoxa nomprofethi uzoxoxa nomprofethi ngaphandle kokuthi ke kube khona imali oyikhiphayo insebenzo-ke iyona ozokwazi uba uyikhokhele unkulunkulu wasembusweni akubusise umbuso wodwa.

0: Umama ubani?
1: Umama, Mama uzaza eMbongolwane.
0: Yeah, Mama.
1: Angifelwe zinkomo ngendlela esimangaliso, kwafa inkomo kwafa mbuzi.
0: Yeah.
1: Ngaze ngasizakala ngokuzwa ke ikhola ukuthi ena khona umprofethi osizayo.
0: Yeah.
1: Ahamba ke ngaya kumprofethi, inkomo zazo-47.
0: Mm-hmm.
1: Zapha nje into engakaze ngiyibone. Sengisho ukuthi ngaqala ngathenga umavuthulula lo ngathi angazi noma umixwe nosawudi yini.
0: Yes.
1: Faya wona. Hayi, zatha ngathi ziyangqingaza ukufa. Zithe isuke iy'nkomo zaqala phansi zaphena indaba yokufana ukuphila. Ngathenga umavuthulula ke lo 750.
0: Yes.
1: Hayi, hayi, hayi kwamanse.
0: Mm.
1: Kwamanseke lokho kwamanseke kwathi nezinto ezayigidi zegcikeni gidi mapheki kwakhethe nemuzi siwakha ungapheli.
0: Mm.
1: Hayi, ngithe ngibona umuzi wawuphela ngangena endlini ngalala sengichele ngaloo mavuthu.

0: lo bangivuthululela yonke into
1: lo kutho mavuthululo ngavimbeki
0: eh lo mavuthululo ngavimbeki ba
1: yeah
0: sibonga ngendlela esimangalisa uNkulunkulu akubosisa abantwana balotshelwa abasebenza abanye bendodana ziyana ekhane kwenye indawo akwenzeki lutho kodwa ngimbonile umehluko ke mina sibonga kakhulu
1: amen
0: ngizele wona ngena
1: yeah.

0: ngathatha ipangelo mas ngathatha ipangelo baba le mali
1: akuzali bami yanqamo
0: iyinto zami baba zonke ziyalunga
1: Oh,
0: Yeah.

0: Okay, ma'am. Okay, ma'am. Kona wena okwakusiza.
1: Yeah.
0: Okay, mama. Yini ke yasiza?
1: Ngasiza usawu.
0: Eh, kwakwenze njani?
1: Eh, ngiqala ukusebenzisa nje kwa ufuthi abathakathi base bevala isibayeni kunengane yami eyayisilotshona. Base bayavala abathakathi esibayeni. Ngambona futhi lo muntu ezoyenza lento esibayeni.
0: Ngambona ngqo.
1: Ngavuke ebusuku. Ngimbona ebusuku.
0: Okay.
1: Ukuthi ubani ngabatshena ukuthi ngim Mbonile usibalibani.
0: Right.
1: Enze nje nesibayeni.
0: Right.
1: Aba asangakunaka nje lokho size sasukuma uma sekufanele ukukhona enye ingane futhi izohlawulwa abantu abangafika. Kwathi inkomo yalala endleleni. Abantu

0: So ijuice imsize kakhulu nami futhi ngayibona ukuthi iyasiza nami ngayiphuza futhi engingakusho nje uma ubona ikhambisa isuke iqina ngaphakathi ikhipha udodi ngoba uma uyiphuza kuyenzeka ithume njalo endlini encane kodwa isuke ikhipha lokho esuke ifike icile ngaphakathi and two iyayifunela ukufa uma ngaphethwe izinsi gijima uniyohlala ey'nsweni uma uphethwe ama-alsi gijima uniyohlala uma-alsi uma uphethwe iqolo igijima uyohlala iqolo indlela esebenza ngayo
1: awu siyabonga siyabonga siyabonga
2: Okay,
3: Baba, I don't know. Baba is going to shoot into 6 years. And I'm going to be a tolerate was a baba or spear. Yeah, it says I am. I'm Jabisa or Mamma Wakomuti is who was like a sinating way to live, Wakono Puma Jeremyama. Emyama, Amatin says in Yam. Ogunio Osa Sagasanyana, Jenny, so I got a okay, Niji.
2: Mangapalas.
3: Mangapala.
2: A palace.
3: A palace.
2: Mana, Ube Palazza, no matter
3: what Wapu Kule or Wapuma.
2: Okay.
3: And I'm a family test free. Yeah. The local umpesi boni le kuweza ngijuzi. Wena masi siyakulandela. Utisiza ba.
2: Amen. Ubaba usibaba ukunendaba.
3: So bamnqawe.
2: Bamnqawe.
3: Yeah.
2: Amen.
3: Amen.
2: Bani bani simthatha. Okay ba.
4: Cha ngibona nami ukuthola ithuba Ijuzi ke ngangizwa nami eredini kukhulunywa ngayo kuthi uyabasiza ngiyitshela ukuthi ke ngiyaphila the ke uma sengiyisebenzisile eyi umsuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minute la ngaphansi kwena ngibona ama-10 onyawo mhlawumbe kude lapho enakuzona imkuhlawumbe kude lapho emthanjeni enakuzona kube buhlungu kuthe

0: sanibona. Igama lami isibongo uGatsheni. Isigama lami uSiphamandla Gatsheni. Bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abakusethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento. Benginenkinga enkulu kabi, kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthini. Ngenxa yokuthi ke mangithola usisi ubayesengisiza wanginikeza le juice le, ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze. Umshini wami ngempela benginenkinga noma mambe seqale ezama ukungishiya, but manje kugcineni ngiyabona ukuthi mama uyabuza ekhaya yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo. So yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje, umama usekhaya kumnandi. So ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena uma ukuthi uyakufisa lo juice lo, ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi ukuthi akululeke nawe bese yakuthengisela, ukwazi nawe ukuthi ube right, ngoba imishado ufuna siyibambe bafowethu. Wanami bezehampela umfazi, bezehampela, kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyi sekhaya kumanje kumnandi. Ovuzwa nje khona no-TV bayakhala ngisekhaya. Ngugatsheni mina isibongo mfowethu, kodwa usuyoza ngosisi ukuthi kuthiwani, uyobe sekuchazela. Kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu, uyakwazi ukuthi ulungise into zakho. Hayi, isebenza ngampela into yakho, isebenza ngampela, ayihlahla. Nomama yabona ujabulile, ujabulile impela. Angibonge mina.
1: Sawubona baba uSibiya, umama uMtolo lona. Hey baba, ngithake ngibonge. Hey, ijuice yakho ayive ngisebenzelile. I-BP yami ibingasakhontroleki nje, ibingasakhona bese kugubi nje, kugubi nje. Yey, ngimane ngathola nje le juice, hhayi. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga Nkosi yami. Yey, ingenzelile izimanga le juice yakho baba uSibiya.
2: Sanibonani, igama lami nguZodwa wakaDlamini Msingi. Ngathenga ijuice lakubaba ngigula, bengidla amaphisi e-HIV, ngishiselwa, ngigula, ngaphuza le juice. Kuyimanje nje ngiyaphila, ngiyaphila. Bengithema ngo-checka nje amasosha omzimba a-right, ne-HIV ayisekho. Ithengeni le juice bathandekayo, iyasebenza, iyasebenza. Abaningi sebesizakele, njwa nami nje ingisizile. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga, ngiyabonga.
3: Ake ngithathe leli thuba ke ngibonge ukuba uSibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo, ayive iyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlumu. Ingisize kakhulu le juice, ifike iyahlakaza, iyahlakaza. Eyi, ngafane ngopha lezo y'nsukwane. Emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu, ngiyabonga baba.

0: Meya ngicela bandla ngosiyami ungapheli amandla ubasize nabanye. Nami sengingathi ubatshela nje nangayo na nakule ndawo engekuyona ukuthi nje hey liyasiza lejuice abangayibukeli phansi.
1: Yeah. All right, ngentombi wena kwe wayithola uyithola utholeni?
2: Thola uDecember. Ngithengele umntana wami oshawe stroke.
1: Right.
2: Eza naye la ekhaya. Ngeza ngazoyithatha yona ke. Ngangeza kubaba. After that ngathola lelo bodlela ngathi angifike wathi ukuba mfeng kuze simntwana. Ngambuze umntwana shaya stroke ubu ulimo luphendukile. Lujijelekile ngamtshela ubaba wathi angifeke kuze singane elifakile insiza ayifakile. Umntwana wami ngen 3 days wabe seright uyafunda nje grade 8 manje. Ngase ngiyaphuza nami leli ijuice. Mina vesane yangenzeka kimhlola-ke ngacaceka ukuya esikhathini engasayo 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomali lekula damba-ke ilophuza i-B_P yakhe kakhulu. So sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawa westroke sesisizakalekhaya sonke njengoba nje ngibalethile namanje abanye
1: ngenxa
2: yayo.
1: Shayelani uNkulunkulu wami hlobo linomoya. Masonto linomoya landete esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu kuthatha into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi wasebenzisa. Awuwaboni mehluko. Useneviki elilodwa. Yini ekukhathazayo? Iyakudonsa. Wena ubukhathazwa yini kahle?
2: Ne-B_P nama-arts.
1: Right. I-B_P isaphezulu. Kungahayi. Hayi, ngakho i-B_P ngeke kuthiwa iphezulu, usuyiphuze kwaze kwabathathu.
2: Ukuthi ngisuke ngahama-ke ngabrekha ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngavele ngahama ngangaa.
1: Ungahambi uma ikudonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma ikudonsa awuphelelwa ngamandla. Uma kusetoilet ayiwaqeda amandla. Uba nobuya. Yebo, uyawusebenza uma uthulula.
3: Uyawuthengini
1: nabo ungasebenzi uma uthulula.
3: I'm going to go to the house. Oyileader kubasebenzi enginabo and nesikhathi esinginabo. So bathe kwenye i-department bephelelwe umsebenzi basusa India baletha kumina. Leli India bathi alizokuphatha mina kiroma ukuthi lona lisazilaso sinokubhala wona. So ithe masika mfe lo intombazana elalifika nayo ngifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje kanje lifike lona ngishiye lonto leyo lenza ngayo indlela. Thele uma lokuthanda umsebenzi waphuma uzikekwa wonke. Ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negenge engidlala ngithi mina heyi ogogo nomkhulu ngeke bevume bedlale ngami. Basetena yathi ngase ngiyangaphakathi kuyosebenza. Yathi isekuseni imanage yaqonda-ke ngathi ena lo msebenzi ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho. Wena uzofundisa abantu hayi India leli. Bathi omunye umfowethu ena awu mfowethu khona nebhathini ngolisebenzisele ngathi hayi alikho ibhathini engilisebenzisele mina. Ngiyabonga.
1: Hayi siyabonga shayela uNkulunkulu wami. Ophilayo ima ngathi khona
4: ophilayo.
1: Uthole umuntu usethuza ngendlela nje ongayazi uyabona kanti kunemimo emibi emsebenzisa esebenza ngaye noma emsebenzisayo ukuthi enze lezi zinto naye angazithandiyo. Awuthole nalo leli bhengela ukuba ngampela ubone ukuthi ngampela umuntu ngampela ngampela kuleyo yonke nje lezi zinto ezimfuqela kokubi ukuthi akasizakali na. Right-ke

0: as is ne juice ke layikhaya manje bayazi juice yethu layikhaya ijuice ya layikhaya ngempela iyasiza ngabe uphathwa amathambo ngabe uphathwa izinto ngabe uphathwa ikhanda lingapheli ngabe uphathwa zinyawo ngabe unongwengweza emehlweni une BP ngabe wena unoshukela ngabe une HIV ngabe wena unama ulcers iye lapho futhi noma ngabe wena unama ulcer unezilonda eswini emaphashini noma ngabe kuthiwa ke nje igazi kuwe kuthiwa alihambi kahle kule ndawo igazi elingafinyeleli kuyo umuntu ophathwa liqolo uyayizwa leyo nto leyo funa wazi uma uphathwa liqolo izinso lezo ithole le juice izokusiza umuntu onezibhobho ezingapheliyo le juice izokusiza le juice ke ihlukahlukene ke ziningi kakhulu izifo ezelaphayo njengoba nazi nilalela futhi nazi nani ngokuyithenga kwenu simsizile kakhulu and futhi iyaqhubeka isiza nakulezi zifo lezi thina esingazaziyo khumbula ukuthi kukhona ijuice encane ka 175 rand ngeke ngasho ngibuyela nje emuva kancane ukuthi ibhengela lela lo 250 engithe sitholele lona manje sengikuyijuice ijuice ihlukene izigaba ezintathu ukhona ijuice ka 175 rand bese kuzoba khona ijuice ka 250 rand nathi ijuice engifuna ukuthi uyinakisise futhi bese siba nejuice ka 550 le juice ka 550 ijuice yona eyelapha amalumbo kakhulu noma yiphi inhlobo yelumbo umbhulelo yilumbo lelo uyabona ukufaka ukuthiwa kunenyoka mhlawumbe ehamba esiswini kube yilumbo nje noma ngabe enhloboni yelumbo-ke wonke amalumbo onke uyangiza ukuthi ngithini ngithi mina onke amalumbo ijuice yamalumbo iwu-550 right ke uzitholele yona-ke le juice izokusiza bakwethu angikhathali mina ukuthi unekhanda elingapheli unani le juice ithathe nje izokusiza right ke ngine product la futhi engifuna ukuthi ke uyibambe okuthiwa mavuthulula yabona mavuthulula abazalwane la khona sivuthulula yonke into esemzimbeni wakho into esempilweni yakho yakomoya into esiyukhondolo lomndeni ongumkhokha emndenini engumkhokha kuwe uqobo uyayizwa leyo nto leyo umavuthulula uvuthulula yonke into kahle kahle umavuthulula uze usize nokuthi lakhona umuntu useusebenzisa izinto azisebenzi akasazi ukuthi kwenze njani useyahamba yonke indawo akasizakali zitholele umavuthulula umavuthulula wona u-550 kuphela kuningi-ke okwenziwa umavuthulula uyawudinga usebenza umavuthulula uyawudinga ungasebenzi umavuthulula uyawudinga ngoba ungumuntu uyaphila udinga umavuthulula kunabanye abaney'nyama ezingasaphili abangazi bawenze njani obunye nje wa uyabona umavuthulula bakwethu uvuthulula yonke uze uvuthulule ngisho izifo ey'semzimbeni womuntu ezingene ngobuthakathi ngoba ezinye zezifo zingena ngobuthakathi bazalwane ukuthi umuntu athi noma eyakwadokotela fikathi udokotela kaboni lutho kodwa umuntu uyafa uyabona thola umavuthulula-ke ngithi uyabona ukwazi ukuvuthulula yonke into engahambi kahle emzimbeni wakho ngiyambonga-ke unkulunkulu ukuthi-ke wenzile okukhulu kakhulu ukuba abantu basizakale zitholele lo mavuthulula ngo-550 rand nje kuphela kanti-ke futhi enye iproduct yethu ekhona ile product ekwazi ukusiza esiza ngampela-ke obaba okuthiwa ibullet siyabonga-ke kobaba siyakuthola ngampela-ke ngampela izincomo noma okukanye nje sizobeka sithini izincomo ezinkulu bobaba ngangimtshela mina
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona unkulunkulu lisekhona ithemba akukapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
0: abanye ke njalo baba sebebhizi bahuphu nogwaja wentaba I'm going to go to the hospital.

usekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe inanda 88.4 FM